0: mo dyan, TM na ta man talo. Nata ate. Tamam nga o, dahil o panak o natang ne.
1: Oo, jaja sa'yo ka.
2: Ne, hindi ko pinam lo gutun gula ani dire.
1: Ne, no nang gutun gula ani di ka? No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Emni nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
2: No re, ya apa jan ini?
1: No, no, gutun ya, ada po yung ini ni.
0: Ay, dyan ang kuja manak dohan ni. Iha ka nan pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Ako yung mohok na te tamam ka nan de. Alang lale lale ikam duwi mih ne.
1: Dong dong ka do.
3: Bay, na ikutun ka ngarang kwan idu. Lale lale nan jam maeh lo. Kulo nang lagi atang latan telo dahong kwa ni pa.
0: Karam. De, am jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa ja taman na amjam makui tim hok gula anan tutui ka kan da hore tu kure mohok gula anan
3: kalegah dui ko ni de mengalala dui ke telung mih ti bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengalala dui ke telung mih
1: jah ayo ka iha sendiri lang am aman kontrol ti pa.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito pa rin lang. At ito ya, ulat-lat! Woo-woo!